suela wi ovelela morimaya ni male unla masu adom masimo na mi pa ole wala atre ai kama ha ti ha o kala ti ha ai we kumila rimpolea na vinya ka thonna muhia na hire tho achu akina iora thanar ni mtala saya makuma tanuni moha elukuluku nera hunere chakala mai kata muchu afe ni puro wo wura o mahe ai Ivan Ratiana na fai na chape nereto ichu imoha moha. Kine mera uiwani otomuni parava mparele mparele ai kamaha. Na alu michana Salvador na veto nere hai. Muluku emerera na alu chika niku nikinaku. Mwarini tamuna Nusha Rodriguez wa mohani Juliu Mposu. Hala ninchipone la na Salvador.

Waito este dimpadu wa mamurdani na oneno fanyela o kalachenje wa kayo mwona apuru mwene tututututu wila odu dwaga lomduda. Oromo mvuza wila nge ode dadi eji ineye navano kana telaga. Kali mwredane weo belana adamika tele mieza aina hapo ku no suza umu ina umuro madu weo. Mvuza deretu. Waluvi okana jwaka makumararo peno makumararo makumanai bagela na adamia pa viaji uruma kanatela woga malomurumena nende nde e barbare kanatela ga omfuna rome mio e omvuze deretu omvuze deretu palo kana takwa yali e batawa agamala bazi zo panle a e pamio de lowo vo pangambwe ni e barbari jila advuzi lewe wila karadaka na wa mutele gimi pamfune yorumela okulo malo tota wayari omalo bali wa mwana tabuno mfune ele ha daitelaga mudhidi ya walo buno wa uvuzi lewe dafuna wewe da kule mudhidi ina kala enothe ya obende mfuse kila deretu kaya bae gelua kanatelaga wewe bae ugwela mwichwa ni mpule mukwegweni no omala jwao no nde barbare odundo ge barbare oromo mutuge omvuze deretu agamala ina aloge vina e barbare yae mulo bona vina eno fanyi loge barbare yo ila ko mangwana da da yo dilo boda da zuzumaga obe da kala badiga uzumia ni motene bamazi wile na wale mno obwela mikallo za weda baito bazgevera kumina mitala makumana ina minai yo lizo ne chobo tintene ndi vamulilo nyo bamgatita mabasi nyo yo vina banga kusa eo e na ali maminda ano sinanga e na ali mumpara ni mwa wa mwaganyo e na baba angwada matiti a bale amfuna we love gulwe muntiti nawa e kanitia ali na iyo vamuda yo no tamalan ninta mangwana wila mnato nyege na nada mulu banodu kaleleile ah nada de muya nayo ileleile ah kamona nase kama kamona na yo mumvuna mwati da o cha murama muzi we na vangono nga kisumane ne bae ponoziwa ndo fe vatakulu Undo muzi wa kodi yo mzile wina umuzi wao ni abani. Kinkala. Otarana wa sumana sumana. Kawali giwa. Mutu mutu wa galoga ya wila jufuna tele. Otela wa mukala kala. Kawali giwa otela wa birinka dira. Umusa kuli dire turude no nifune wia. Ah, dude ne. Oduto. Dinona yoilo kana ningo mapa o ragala vangono no modo mogola obe kani modo mogole sidine ah no fanyelo vilela agwa kwayo kunazi wa manya to masaka horuma no vitwa ofuno rumo la yi manya da de wenje vakuno na yola dale sidotene ne kare gata gile

0: Ikana mkuu mchitoni mwe mbondia.
1: Bondia nakupenda.
0: Bondia na kumpenu nyu.
1: Ye na kumbrigad.
0: Dindoga nani muli murudaga napo?
1: Muloga ni rimini muruda watate.
0: Uvi, madale?
1: Waliwa onewala.
0: Onewala watate. Oko haba anuna kwenye ojwaka?
1: Mira fari mandari maharja paramana ka merti wana kwenye yaka moza.
0: Mfuna na zelu gani enudu mertia?
1: Mifuna na nga meda babiri mula kegeni uzeri ya diretu pavela onuwe nu diretu anapu jegase.
0: Ah.
1: Mbukuli wapi? Mandari maharja paramana.
0: Na utamala mkani vini umambe suwatima mfuna kama basa radi Msambiki.
1: Malikia na mandari vina paramata ka noemia.
0: Baro. Mudhidi kawa malikia ilu. Mudhidi baba le ambarani anakuwa ni ajwaka.
1: Sabe, obrigado.
0: Yamba, olha o velho de moia.

0: mutengo yakalogile inonazana
1: ipike
0: ona makumara aro ona makumatanu ezindi lo bondia
2: bondia
0: dindo kana nene muluvi
2: ndo kana me andire kuna makuzi murda moya
0: ah so andire makuzi kambe nimpo mama moya ma baruna kwenye jaka
2: kuna na kwenye jaka kanao
0: kamna
2: Now, Nada, so Nafna Willa, a penny, and Aquania Vacati, and Nadabuno, La Matelo, La Mabasa, Bolima, Miss Vina, the Padule, Gueno, or Cabo Delegado, the Bruma Labo, Menamatan and Mora, Via the Metical, Vina Bua, Nana Fanina Willa Vina Nivai Tima, Metical Labba,
0: Nde,
2: Willa and Wolo, Labba and Angamu Fanya Lani. Sabani masaka bano milima za hatu zi malu uzu gunu wa sabo ya metikali ya naba.
0: Eh?
2: Ano wedi ya ni mikali lulu ifanye ilila.
0: Metikali ano tuta makani ano tuta makani?
2: Maka ni mbalaga wa teofie zori meli egumi ya mkwa wa sabo ya metikali.
0: Metikali bae.
2: Nina agomeze na uvi metikali haba. Nina afie na uvi metikali haba. No onapwele pwela na amuzi. Sabo ya metikali kani tolo chena iyo mlugwa nati onikuwela. Mwana dafu na wila ni kurumu, wene ni kurumu ele metikala haba ni labena ninga mufanyele lani.
0: Na utamala ni mkane vino mambe suwa tima, mwurona gama basa abaradi msambiki.
2: Yamba.
0: Yamba yo. Anamu dhimiyo nunanga hapa, romo ufunya masesaga. Yiroma uungu la makagalaga. Azu kwa dhena awa. Aga vije, muzi

0: Manaka. Wala? Manaka. Mano kahi bering katera ye yo.
1: Onera no.
0: Kaha wi. Otata non teko. So gimuli hamurung manaka. Wahi kikoha.

0: opunyukua wa kolera. Recha enopiha, enrowa mweyoja na arimahi enye liwe na mwamuku. Kolera aha kupenushiwa, okala muipa vahilekele nyevo. Tia pama wika sopa, wi ahala lenye.
1: Mungewe pama ni mahi nsopo muhaku mvora pa nari onya nito mamalomvu tamwana.
2: Munawe mata ni mahi nsopo muhaku mve wape ya nari onya. Mwahi kalono sopo ni mahi mulapene eturwa.
1: Murapie pama soya nyosama kuku ni sawima ni mahi aheliwe mureche nari elinke weywa.
2: Mwurie mahi awape iwa nari aheliwe mureche wa serteza na ve mukunele pama.
1: Kole rato onaruhi wa nimantulu nari ekuluhi nona mukunele pama yoyanyu nekoya pama yochampu enewi ohimorele moso nanara.
0: Kole ra ereche ni pap kavihereani wi ahalenye.
3: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: e tanto amor.

mui pai inu ho. Ne le chone ne yono mento aro wo ka hege ke mui we na re ke mu suele. Ana mra ba jera mui pai inu. Ana mra wo e lulu inu vindriye o hakala le hiwa manle. O suela wo wihi akolo no aro no wo madam. Apa ha ela po ela ni halo hala ni tonga ka hiwa e kiuru. Vano akara da suke kinako. A hinjuna wone la po ele ya koholo. Ana mburulla wo na go ke lo judi. Hm? A kana nreheria a kana wana nariha masinywa no munna nariha ngubwelan wo wi sar sa bunyanyu ina narihiwa kama hala wi hay sinceramente no puede ma kopene yawo a kana kinako ela pu yinwa ka yariwa ka kinako kinako na wi phakinako maso mi phera no mukwa o munyokela ni othen ninne chuna wi na kana riwo wo e ji yo vinna mani ya ha phalu gira thiliwa wo wi mwa vanne le wo wi e chwela na ji he ha ko ho krumela na ringino krumela ha ombwa masinar o muño kamu kwa ante rene a wona oh sinceramente faz favor pluko ni marli karar so kale gina ko nera no masikina ko i hoye hinkala phama hinkala rphama nemva khandu nemva khandu nemva khandu nwe bon nwe possible hm we yerana mahu viha o mi chella mukwa o mura pihani mahu viha etanwaka o zwela ka we mahya la halu mpinyula mazo mpinyula mukwa ni mahi evihaka Azeidi, Azeidi, ompinyula no mukwa. Mano Azeidu wa pakeli ompaka firitu bate vanyu firitu. Nyu ana mumfir mumuvira tara no muchontero ene. O amumula kona ka sinceramente. Ni yoko telavi. Awo mukutwe nde kuwo ele yankanaka asintamane mumuna wona aho tene awari kuwo. Masa awari kuwo ife feste kuwo. Hango ni paka mapana pani. Mugukuru mede njungi njura wapuja. Ajwa na rusibiri tale. Aro spiritalen yanindela ya rwekumi ekiratuan sinyanyu mruwani go namwe hirinu igwo hirinu mitete masigira ntuani sinyanyu neve evinyakavava everyhe ifeshta ni ikumi masinyuano mruna gumi munamwe akarano munanthadiha mapana pano gachuna kadiawe akhalo achwa ro spiritale erinu igorwa vale vankana hm hirnu igose le siha yinle la ka wi karwan na mwe hirnu ikroa kivir hani ikumi maninyu wano mrumo huu mane ante rwene na re ro irmo khala chu ikina ki halo lo jeru guru ko kinako akina ko yona ka o ifesta ti se ha o maka nya mugwa ha o mlopo na ntero mara ka kin yopoma kinchuna weja mugwa ha o wakara kinchuna ko pio wara kincho ifesta si ha mlopo na no fika be Mulopana leje vele vero mwera kincho ifesta si ha mwera ncha o mwera paru mulopana ki haro koka ele yanka naka masi ifesta si ha si hivindre onko ka mweru a we herra 25 yo la vire o vindri yento tunu bweli yo wiya koke o makanyi guante rwene wi mwara ka wanu wane masi ha wanu wane mwere ngo nyuano mwa yaya a we mwa narero alopana ala o vila wa chariha na uri anana mipeli ngana mwa mtiano ni tenwa zaida ni Serge ta ni kwa dala bakyo ni kwa dala ya province ya Zambezia ai wi fesh ta senya mahiku ala sinna ruha milaju e fesh ta tia ni huku ni moha masinyua no munera na makaja miho ayaka mieri e jusi hinjua le ya maharipa ate maharipa mchonina kala no za fesh ta anu upo ela wini hipa ni hirapa nina tena vindi singu kinono pona no vinyo lelo vava Aya wera no higi chenno commandanti.

0: mudiana hayi maka kinahala wokire kinahala wokuzeki akwa wangola we wangolo njawolini iya we gagrana wangolo yawolini lapso khopela yawolini awa bashma boro inda kichinje makhandwa kichuna go ya uyu anu muyawu kichuna go ye uyu anu mungokelo jile kinahala wokuzera kiaka wangola kiaka wipen nami pore we three finish
1: Mawakanwawo.
0: Pazirarero. Mawakanwawo. Hamir labobo. Awana fasa tishko pasar. Voti levar pra Angola. Angola we Angola. Yopia wali. Ni. Igiyana kriyaka we chusa chusa lipo chunana. Awakana pahi. Jia we meva lukuru kiyaka wa mweri ni. Narva suan kinhala wako. Sama we. Fanswa ni manero mbiha ya. Oriva tiva hava ukira ntawevo. Nswa nina nino wopa. Nino viria. Ohalela manera weja. Paro nchundo yao. Kinahala wogusera none nswa na vakiviru vakiviru. We mwena ganyo wana mwoga we. Mwena ganyo wana mwoga we. Arsenio. Kwa vinyavo. Tohalele mbujule nukuluga vakane. Alors dit chanwa peni peni ingane ingane il a pour sa main africa du sud

0: Maria, ruham vukaka, vukani hopa sauma so siva siva shakuvea hunna kuvea. Koho thamala Maria, Luisa nkala wiha o kwele yaka. Wakani chio gilela Luisa?
1: Munna, isimbe mani chia.
0: Ihopa sauma ina neiwa iri kimu kumaru wame siwani. Lelo iri kiti sene. Awi so siva siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahini, navi hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Enakale wi enamu uviwaru mahini nyake chima kena mkusinya maka.
1: Nyumuna, ihopa ya usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hayu wape ya wene.
0: Kichanya nrewe kusamuri maka. Ouri ane pama. Opachere tokwena onyawa mata, ni soja ni mahi ote nyawa lapela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini, wii ikoke lo siva. Ohijuale, okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama, ovihemo mahini. Okwa seri ipetasu, owamele nlimwi, ohie sivale. Ovinyaka ohele wakura, olipi haikuru. Mpiyani, sampora, isuwari. Ayo terekeli wa ipetasu. Evinyaka umuhasike le mitala mitano. Evinyaka wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama. Evinyaka ohele mamahe.
1: Tewi muna. Mwakanyere ni muhusene mvuka ola.
0: Ay. Sampora. Ayo niswari o sibi hayolia. Manonto nchikele. Okunele piene. Evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakani uchwambukene. Muhelemu ipetasu sahopa. Maka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Buhiye mahene, otene yume. Yoye la, enasiwa mbukene wa haja numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
1: Kihalaka wira.
0: Mwaya wira ne.
1: Moni kihohu lela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama. Ni sova haikuru. Ni helaka mumoche. Itapuru tasa malaku. Ihopa ikiti. Ni hopa sauma.
2: Bureli hopa sauma nari ikiti. Iriti itaparpa samanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo murecheleni. Osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: Ahe? No pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka. Minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male. Mukiratwa. Kilele ni. Dehene mvira. Atoko eni msupai.
2: Ahe?
0: Mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nijila huno. Oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Mnona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitali witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama na vemikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopona.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasawu.
0: Nrasawu?
2: Ntu atana himkale la haya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu ahowi miva kamulopona vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu mto kumuhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupande hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva mkupwe nende hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyeo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwe lila matokwene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Nininja vamoha. Wawinyo anwa ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mwere sihiyano, mwyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo,
5: maisvida,
6: itanto amu.
4: Maisvida, maisabo,
5: maisvida.
0: 17 horas 18 minutos. Nikano sene. Tese hen ni viriha hon e lokoloko ti lokoloko. Machipo meli. Nazaze kama kare ro awi. Mwigura tanna ro mitala makum meli na hulela waya. Awi ni vane lu nyuwa ron suwele tanu na kwa ni hiya kama kupa wibo. Ninja po ma yo mo lokwe. Nivya kabava ni yo dere. Nivya kabava ni yo dere. Timu mwe nai, ni juna huviramu. Odere wibo ni hala wa hulela kulia waya.
7: Na washi studio. Na washi studio.

0: pale masorile wo pakera ke nna thanda lipa ya la makeng le makupalo yono pa we cheku mo jonni khonele hiwela hiruela hiruela a khala mo khanyenye e tshi yona ala ala ta ba ba gonne ba e be dia wena nan ririwa moya ye boyo Hindongo chuna manta, hindongo chuna. Ne wiwa runsena na manta, iwe manta, puma. Hanchuna winwa. Mwerula, ani, manta necho, ari kwantu kwantu, mas kwantu kwantu mwa weherro riria. Wawi mweherro tuma manta. Buwa tarde zina muri wawi.
1: Buwa tarde.
0: Buwa tarde zina.
1: Mwleta nsa otome Antonio Gray, derre nyanzaza.
0: Derre nyanzaza. Mwemo kumi.
1: Nika pame, ne kahe, alikutori.
0: Kamugumi Kamugumito
1: Mm
0: Kanlele ni so there iwo
1: Kawiwa kani yomrema te
0: Mai murema je ningo kinkawo ikorowa
1: Nanga ni kumane bana avereke
0: Eh la bana bena Sizera bende la buena Aje mungi dei ha yo mugoda ko ki khwile ko mu
1: Dobere okumano na mkala wo rucha
0: e akheyo gira wa iwo
1: Ah mapasa ti yao
0: e Avi mita ko ti hiyo ivi
1: Yo no ta de doi ya ke ya kaela
0: Ataka mfiwa kala mula mwana kikubanyeni na maguru mani Ahimaka muna mwata Hiya no uwe kina mwata Nyo anu muhidhidhile chua njiyeyo
1: Ah
0: Hiya no uwe okay, keyo okay. Ea keyo
1: Nika mwona
0: Ni huku sinni nato
1: Ah
0: Ea keyo ni huku sinni na muna kupu sera
1: Muna
0: kupu sera
1: Yo muna mwata
0: Muna kupu sera Muna kupu sera Anano ni higuna ikoro anano ni higuna namana ma Afrika masdan munjuna ni hiri ikoro na namane
1: nari aje ki jawera olelo ni higuna kam lotanyu na moeda yari apa mawi
0: tato no es moeda metikale como pa
1: ah metikale okay
0: pronto
1: Ehe, tiwawi wawi ni lapele ke pama.
0: Yeah.
1: Ni kale ke tonanka onya po anta oke ni kakala nanka andrim kala achamuru. Eku yo ni dwe ko iti yo protaria. En kala nanka masu yeso lonteye ani mi anwa to e murewe wa mi ano. Yari apa mu kapelela.
0: Yeah.
1: O kale nanka mu korwa ye yo ti apama wi Uto aparela, uona wii kwa aparela kwa roena, oye wakule netu, ohirito wa ahuna, ohiruna naria, naruna ania.
0: Yeah.
1: Munona?
0: Kinona.
1: Haa, ya pama, yari, okapelela.
0: Hmm. Moko teliwa siichu?
1: Koko teliwa kihilote, vinchi nchi.
0: Hmm.

Senegal, nan ro hila bahol Senegal, non varia ma yom gran pro Senegal, nan tru se liham pro tul Senegal, wakuwe, nida pankila kurvench, nan sa o melela, non ma han kuna na uri wakifiru, diata o Senegal, nan ro hila bahol, non makel apan, non makel, ma yom gran prakale o Senegal, peran rave kawe, balize kale, ya, Fransa, okati Fransa, Oni kanyanyawe ni hona mpira upupe hale venji balize o Fransa yeri aka mpira kaa kwa nye ni kuwa the red vakane magna o Fransa ni ataka ibaliza katula Senegal ashindaka wakatula ni humona vale Senegal horia ikuha kufiaka ikuha jenitaru wapela upupiha ibaliza Fransa Senegal kale nireke Fransa ikuha mocha mpira re mwetoni wa gordarede Fransa onkita na rohila vaholo no mwakela pane na mwakela mkuna na rimpanti inkina kuwa kufia on rohila vaholo mwakela ni muru miyo mwira mprakali o Senegal wakufia mwakela mwyo mwira mprela po yo Senegal na soho mkufia na rwa vaholo mwakela mwyo mwira mprela po Fransa Fransa on rohila vaholo saliba na mwakuna na wari wakiviru mpanti inkina ku naripane mwyo mwira mprela o Fransa Deyo Hernandez na mahankuna na rimpati inkina ku Dembele, na nkita ni kurovenchi, na mahankuna na rimpati inkina ku wakufia, na wakifiru mwemwira mpro Senegal, Senegal ambaka wakifiru mkuna na rimpati inkina ku hukakia, nuri kulie falta. Na sumo pepitu ira lemana, alisadi mana wakakia, wakufia na rava holo, nuhalu makela pae, na makela mwemwira mpre kaleo Senegal, Senegal, na makela mpira nofunde venchi, na wawasiku na rimpati inkina ku, na makela nofunde ni, kwale mpati uwelo pwane, na mtru sili hampiro tuli, ari mwemwira mpira, dia tao Senegal, na mtru sili hampiro tuli, na makela mwemwira kichiri hela puyo Senegal, ari, ari pwane, ari diof, diof wakufia, honro hila vaholo, honro hila vaholo, na mwetina vakani, vakani vakani mwemwira mpira kila puyo kaleo Fran Nireki o Senegal, nan turu se lan protuli, nan ma kela wakiviru, mwyo mwyo nampiro elapo yo Senegal, ari, mwyo mwyo nampiro Senegal, diata, na pankele kurvenchi, na rohila waholo Senegal, nan mwyo mwyo sampira vakane, na turu se lia, nan ma hankuna rorin patinkin na kwari wakiviru, kamara, kamara wakuvia, na rohila waholo kamara, na ma hankuna rorin patinkin na kwa Senegal, nira mwyo na kwakane, na ma hankuna rorin patinkin na kumonu kwale mwyo wetia, na rohila waholo, na ma hankuna rorin patinkin na kunara Senegal, Senegal nira pankele kopia wakiviru balizio, ya France wakufia na anthurusi ya mpira utuli ne wamula mwyo mwira mpira kale of France anthurusi ya mpira utuli wakiviru na wapani na wamwyo mwira mpira hile pukio France mpira rimpante wa Senegal na anthurusi ya mpira utuli na mwakela mwyo kikicheri ya hiri hari waka wakiviru nari kioli bali kale o Senegal na rwehila waholo mpira rwaveka webaliza kale ya France na antaka mela mpira kwardarede maina ela po kale ya Fransa amweta na kavali vakani vakani wakatula wantapa ya mayota pela nikuru ni kale no Senegal minoto miloko minarunua minoto mitaona minichumatikili mpira Senegal kanaya upureto Fransa kanaya upureto wakufia mayo mkiki jiri ha ela po yo Fransa na maha kwa dhered maina wakufia mira waka siku naro impati inkina ku kwa dhered na weta vakane na nkita mweto wele tia na mpira rio chulu na akilia ni muru ni mayo kikijere ha ila puyo Senegal nila mweto na vakane na roa vaholo mweo mwena mpere ila puyo Senegal ari sadhi umane rimpanti inkinako na maha wankuna na ari vaholo na antru sili hampira utuli mahenra kakwadaya de mendi o Senegal akita ka loto ni kurvenche ni mpira rio chulu na akilia ni mayo mwena mpira ila puyo o Fransa Ari Deyo Hernandez na ama wakiviru makelaka diata lapo yo Senegal na arwane kruvenche ne Senegal kanto inha lokala ya Senegal irie chane ina una toko kila kala kama na mpira arwale ni kruvenche ne mpira re mwetoni wa kwardarede maina vahena ka Conte na truseli hamahena ka kwardarede o Fransa honkita ni gruvenchi mpira rio chulu na kele ni mayo mire mpira o Senegal na mahenda kwa drede Eduardo Mendy ela puyo Senegal a mahenda kankuna rimpati nkina ku Koglibal na mro hilava holo na makele diata wakufia na mahankuna rimpati nkina ku nosa ni harukala na Senegal
wakati ula diata.